ngajake Bu Tasri bojone Pak Pur. Oke dhe Pak Pur Pandhe. Anding musala enak tenan. Liki kedek-kedek ku. Jan tenan. Warunge ngadep kulon san.